munatinyam aring asa amancap mitay palang di sa utin matparlanya tayo.